Ato pa ko nga vida ba no jam ka ba ho pa sa minito dong sa vabi pagur to ko piso so mo do o ngo to ko o itya pason man ta di hugo di vizon montili sabah ato sri pang lima haji haji nor o kumoy na do iti untok ta daw kabansanan ta daw sabah daw na head man ta ba no.

nukab o duvohong kod pondo hiyanamot PPS montok po poison do hobi duvongatus tuhun magigizon i nasusaan kotutudan in kampung Lok Buta kota Kinabalu di Minsusubab konyang PPS no kamoy na po nga hintun kampung likas om hintun damay ani Montili ko pisan hugon Montili ahal ngawis Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud ino montok menguhan do populidisto lo sabi tuhun magigizon i nasusaan. Pinapayho i Datu Mustafa

0: nasi asuao tomoy mo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no.
3: Kasimban, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: May kopi nasi asuao tomoy.
5: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Na ba'y nang sumok na no, jam ka vaho to ka parang vaho minito doon ko subab it pagun na to ko na naikot vinasi dahil TikTok di tino do mamasa do makinong ho so yan na nakano do minsingi ho do itya boss mantad katinawan tokoy ponong dayho id lahadato dusun sabpen tay ko sa gama diti manta di reka om no gidi parma diti niti pina payho da ingko mo boss da i kopi pa sian da dong subab garen boss da iti dusun sabpen tay ko dusun sa gama anti salamat sarap kam kopi pa sian da dong subab garen ka na naikot binasi warong kam apa si kebago nah yo na to kene ko ngabi iso mantad ko pasian diti nung magihoy ho to ko do den tinaw da subay kan ya boss di ha dadi ya na may kono den TikTok sama nu da kanu moki magiho mantad da kinobangan ngabi da TikTok da Sabah VFM katuhodan reka om nagi parma diti tumihambus to ko mamahis ginabo om tadaw diti insan po bago ka panandakan to ko tadaw do kabansaan do bangay bodo bang pa man am tapi nay ko ngavi om nagi tadaw Sabah niti atandak do sodop bay no tadaw Sabah de dataran merdeka dai ho in kakadazan kota Kinabalu ba om tapi nay ko ngavi kano tim hambus momohis ginabo kasiban bos kadazan Sabah BFM we good nikot winasi.

Hey hey hey, kopi po siya nung masubam. Timpunay ito po, tadaw di team yung paikidong di omis ang boss di osuaw. Mantadagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, bana ka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam. Pesorong.

Song kitam mag-uyon-uyon amabahauan sumangat pagtakupan ruisab magsandig baha magkasilasa makaallog maaasad di ako hogpot bogbogtam mabangsa Malaysia. Selamat ngalamihan sampangan bulan kebangsaan 2026 Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Kabisanan na tutuwang ko na kayo tapi na itang balot ko hombo ko na pagtutuwang bay nati. Kabisanangan mamaramay tadaw sabah. Kabisanangan mamaramay mamarami tadaw kabangsaan. Kumaro kayo tinsan nanti katalun ha pada misa tulan ka walu duna ribu duna pada malam. Ang kalasanan dat id kayuan di tengah senong lidas sundung piada tau sang kuruh dati kayuan datawan nga san rih sang kamilo-milo takaw na po dat manamong dat kalidason at tinansan diri nung lumabusid saliwan nga mamakay gadat manuntok ka prongos ba? Ang po si ko kumadi DJ Dexter minangang balut ika salimbahan boros murut tambay nanti gisam jam ka po dam 2 pitang atuong insan po miyampay ko na LP Rapiel Pinus. Ikaw si kahanto ko to naka ano dat mirumah-rumah kawago mga balut-balut kawago tatuang bayan na kano tumanod ka sa limbahan dito maya dat frequency iti san watas kita nabon siya man hapadam 2.2 FM so ay manta dila kano naging tumanod ka sa limbahan dito ipatutang ko pamagunan gisang padat agulampot dot internet maya RTM click Astro 830 am tantu na po maya na kasalimbahan miti lombos id FB am nagi TikTok sabah VFM Vigood kanada kalihuan papailang kanada kalihuan daman hak terhian like om share jam ka po datatuang nung isoot kahimpagong marami ko pamalahan kayo mentok dot papasusui kasarahan maya na babayan kasarahan nung harano masanong napiramutan kapagulo dila mamalihis-lihis tako mempaid pira-pira sinding am kapagulo ralan pinili no ralan pinili no di Owen Jaikon susutanan dot kada naguli di Step Joe.

0: 5 na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit paintimong ang milad papanak, dot nandoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

Masad al osanong ko ngayong tawan, kada pumansay, ano na po kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada ang pagapon, kada ang pimparaw, ang papanaw kaparagatan karurahian suway, ang nagi, kada pimbasikal tasalo. Ko ngayong tawan al osanong, milag kapagawit kada tsandat, tamangan katingaligantinan, ilo ko ngayong tawan manikid timpo, mayat met Malaysia.

Popau de bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Surahono, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Kapis lang na tatuang, diba na di jam kahapad iso minit na tatuang. Minsan po, rohiyan akong papaila na kayo, haro dati it, ano ka tigawa, kayo. Dat, koyuan dat tawan, danon da dito, haro rasam itong gantongos. Nga, Kapisan Meteorology Malaysia, di jam kawalo, talon hapad minit, diba na, pinapalabos sa kapingatan tongos maning garod. Am ka po hampit iti dat pagunta ko, dungin tangan ko at gambar di pinatod, nga, sama kong pahimpuli at kinayanan dat sabah pagun sabah na palabusan dat kapingatan tungos mo ng garudit eh id watas po sa kid paintongkop itisan watas katanabon nga paintongkop nagi sandakan kudat ang watas pisampuruan Labuan am kagirat ko sa at kapingatan tungos mo ng garudit gisam jam kapada misa datatuang. Baham papailoh ko pengkuro hitig keke kakal pada rumasam tay nakatalib na pakayaan nagi dati da punang hilo id ko dati punang hilo id sarayo am dadamat na mindad dat nugyari mindad dat pamalahawan rohyan kun pa ilo da kayo kano dat pong kapason maya dat WhatsApp id kusong isa siam apat siam kusong turu walu turu walu magulod lang ka na kinanghoto ko pasinding diti nolu po kasarahan manta di laping jonjongot.

Agulik ako ng pedo. Mantok na kayo hitid po ng keke, pangkura. Kakalaro masante hila sa liwan. Do, tumano di tambalot hila ituaran. Nakarikot nag rasam ang tongos na puhod ka. Anong natadu na trasam ang nagitangos na hitid po ng keke nga anod ko mayon at aruhay tuminalim na kanto. Mahadad minanonggoy na minagidu dit lisahok kay teko adit lisun.

Amarhat Wakanda tambalo to ko pen rong o pen tanod kasalimbahan diti pinapayla dat nakarikat na rasam metong gadtong o sam tinggaro dead kinayanan dila sang intang-intang tako na pa. At ang balot ako, hitihid ang bagete. Hitihid id FB, Angelica Ojik, hiti, Josie Mindong, Julita Magret, Maria Johan, isan po. Nagi, Elizabeth Bat, Robert Berto, nga hiti. Baka na ako lihoy, manhaktor yan ka. Maan kayo tuduo-tuduo, gaya, let like kam. Papailang, tayo ko, man, share. Ang papailah ko na dot ko ngayon ngayon tango sa marasam pa ng hinagkayanan na kayo ka mahadad sa nga piramutante kita ko hari it noren pi kung si ko noren iapok ginun kabisan ng tatuang LP kayong kanagi kumadi at ang pinayapok nakarikat na rasam pa ng hinagkayapok Rehan ako nagi dapat papailang diti kau yon datawan wantok tadaw suab. Kau isa tulan kasi am dun 2000 dun hapo da manom hinambo da dong kasabon kapal lisun kanti tumano da diti kapailaan da teko pangilaan kayo ang tawan muntok pagunta ko da suab pinalabo sa Kopisan Meteorology Malaysia don sa dapon nga kilisahok haralisun don nga tuwa nga ingka nagi abas at sa gitna pa nga doon hapa dam 3 darja Celsius abas talas at talun hapa dam 5 darja Celsius baham may sa dati kasiwat dat mamaramit mamaramit mamaramot doha dahiti hit konti data tuang bayanad di nga mentok na kayo hit nakapat at depasan maya da whatsapp hit kusong isa siyam apat siyam kusong turu walu turu walu kalamusan ko pasan pinata di Florida Kinajil kada ko pisanan tatuang kumadiam tinsanan makikinang Sabah VFM Bros di Suna Sanong Kapio kapisanangan tada kabansaan kumadia DJ kan kanaya kumadia Florida mamasan ako kumadi Florence Boyjol, Helen Yong, Dolores Asing, Lucia Bibi, Joseph Patilu, Marius Marudi, Minggam Sator, Lucy Doyo, kampay nagi DJ tatuang mayana may pasan no kabar kayo halang sana lidas dari maam katabian tadaw kabansaan kumarga to insanan katuludan kati Florida Kinajil wansiko Florida bahom kasarahan di tanah kakupo sinding mantadi Jakius M. Kombosi.

0: su suica saranno.
1: Negal haratang balut negeri memeramut hitik ganti tatuang pena mulai takam meramit. Halo kau bisa nanti tatuang tempe nae.
2: Halo kau bisa nanti tatuang kumade ada JLP.
1: Engkau lagi kumade atau pena itu bulan. Bah pagulu po pengkuroh tina nakarikat na tangus.
2: Atau koi mas. Logat pia dan apa harap harapan ini dah logat kopi ada harohi pinaris pinaris arah samtro.
1: Ama nagi isang kuro kaso nang piramutan kay?
2: Hey.
1: Mutut putut.
2: Aku.
1: Ay mila dat papasusoy ka sarahan ti dito. Au no ya, au salinunot at kami tabi na eh.
2: Nagi magkura tapo lang jing at harap pindabaran meeting konting-konting di boleh ngami hino-hino.
1: Ila nagila kasasarat dila it sumimpuhod nam pian na.
2: Ano ikap ya? Harap on ibadan tamang hanit dan ay namangun ni dito supaya ada sa ida karagan ila na kita ngatuang na sikla wala ila tulang harap-harapin ko ang handa kularan lang ay da ay da harap ni da alugod ko pila na kung sila
1: nari nag ida ka pio baham nakanta yata mila da papasusuy kasarahan tid ila radagin da to mutut putut.
2: Ah, nai kopi ya.
1: Apa yang kurang pangap? Posiko, no tu minum ramut tetuang benak.
2: Papa, mengal nai kau doh. Ina kena pailaan kuna gitin. Dia tidak dikapating ah, menghusat din lah.
1: Bam sang intang-intang takon apa?
2: Ah, yang kano kopi ya.
1: Bah, posiko.
2: Ah, mengal apa?
1: Mengal ti kadi tambalut takowi Anita Thomas. Kebisanan tetuang DJ. Kumpulutan Sabab FM hitid lembah poring membakut ti kadao armasa mempet tangus sepuhod nga syukur tu na todu na di rasam tangus nga natingkod na di nga napatay karan kam ano milog kuro yan napatay karan apon da nugari nakatalib pun da hit katumpora si iba dari gabil kamsanan tatuang kumadi at tapinay. Hiti nagi majakong majunah tagita ko Rosie Rosli Ponsiko kumara kay tensanan. Ba, hello, kapisanan tatuang. Hello.
3: Yes.
1: Hello, kapisanan tatuang tubinay.
3: Ayo, tubay ni tubinay. Si Thomas Atati.
1: Si Thomas na bay na. Aho di nakatalib na tangos na panang hina kinainan na Thomas.
3: Ako ya hindi lalot sila labos na hindi na ko ito ang wala yung lam hindi mo sarili hindi dahil yung may sabo na rasam nga ito ang mo nga ito yung ako ilan o din sagsado.
1: Rina yadit sanong kapiya piramutan ka daw kay
3: Sanong ko lahat eh, ramaw ito mo.
1: Ba, may sanong pirumutan mo ya, may pasusuya na. Haranat man o pasusuya.
3: Ay, sorry, but pasusuyan ko din apakal at asa saraw ko nga. It, sorry, but ako rin kasarahan ka mo that buminayo.
1: Am na, may na.
3: Kasarahan ko pa kanti o diyan. Saraw ko dito karo, ako po ang pinandasinan dito. Magalaw. Saraw ko din ako ang taksit. Maradikati ang ako ano ba ko karo, pa rin pakaradya ako na nga. Kasi kahit hindi ka pa wilan. Kung kabundat ko ko. Umbalas ang takbing magadaw lang. Sok. Sarasin ang mati. Sipid. sendiri kaya sama keluar lain hal maka dia mai semua muda mai pagi di buku rupanya ini kita tapui
1: oh
3: dan lihat kesalahan ku lihat sama kura-kura apa lihat dia lemagana ulang lihat sakit di lakang ku pamika budi 97 om nagalaw gaya itong magtanarong tantakid di ko.
1: Mm-hmm.
3: E, naalam, hindi kabuhin kong tantakid di. Ano nga tinatang dat. Kori ko to, alam ba kayo? Tinalam hindi tantakid di. Ano nga tinatang, kasi tapak ko ko, kanindi ako, ilo ko yun. Ampung isin tantakid yun. Kaya ka, umara ay sinig ka kampungan dat. Pinanakalam. Ay, itong uli nila, ang kula ka. May ako na rapo, kalita pa ako. So, kumaka, kailan. Araw magalab, kakamamu, ang kukad ka, tuwang ay kakanam. Lamo, may ako natanod kalita. May ako natanod kalita pa ako nga. So, kung record na dihirid, buot alab ka. Kung record na dihirid na ako, kalita pa akong ikaparingan nga naawi dom, ikasumbalingan dihirid, kaya ibina naawi kam. Kura-kura na pa di lahat, hindi kang kud. Kung ako nung nasampatan na yung kamang taong takid, kalita pa akong tumatuwangin nga nakatalit na dihirid. Tapos yung jadi hilang kabung itu. Aku tengok tahu kalau bisa mendinga. Moga-moga tiba tiga akhirin. Nah kalahas dia. Aku masih nerobit tapi dari rem. Nah aku mati it. Kapal kapalam. Kawayan nadi tapi rem. Enggak it tidak kapal kapal it. Wah, udah tak lihat. Ada kapal-kapal yang seroban dari gua sudah tak akan siam. Seroban, nama tiga tak. Ah, seroban, aku berhenti naraan di jatah tepi-tepi mah. Nama mula putu ngondot. Dalam papas-papas, berarti aku lip kah?
1: Mm-hmm.
3: Ya, mungkin nama adidi tadi, jadi putu ngondot. Lain nama tiri-tiri. Tumi ka pa din daw pada taon na bisa mo din. At inapalit niya na galab nga sa Milan Kulitigyong. Pagsiyat ito nga nga, 2,000 mom. Kara-kara, nakakay kulit na. Ay, siya na aruya ko ka pa din. At ay, hindi nga. Kara-kara, nga kulit na. Kulit na nga lanok di tapoy. Nah, kalau yang lain lau tu tunggam, alam tu ikut isang kurat, anu-anu tu, kira adirid. Maya kuna di kakap dari led dan taklet memutung ni tadi ku, tak jam ni memutung led. Ada jam, kuna di bintang di pulut led, tangkap lawam. Tuh, pemati kapi ya itu. Bali di bagas na saat pira pagak pinangangkatan daw ako ilanong pira giling na suwang na diyan tuwa pa rin na panuam isa rin na pitanga
1: mm-hmm.
3: O di naman dala kalaw di mangkukam alam mo isang kura na pitanga pukot o yung mangkukam may halok ko yung matigato. Gusto ako lang ng pira na nahatos na natutong laudyam na panuoy balidid duwam na pitangay sa karam. Tukom. Labi-labi. Padahandal na tanga, lab. Ang ko, hila ko. Hila ko, matilda taro kurukup nila gisamit hanggal-hanggal at ikulit kanitabi ko. Nam, hila na kasarahan ko, Dijid. kasi ako nang gititiran kapitya pa ang galaw na sila ma arikata na hilala kang kutakon na kailan ang magyatin ka lang lita po ilan ang galaw na hindi po ko matitibati baro mo sa silan ikagunit sa huni hindi nga hila kung gagkutabulod at pakarajan tiri.

0: Oh, harada tambalit na maramot nga asa mo, kopya pa yung oras kan, ta kopya radio ko, logod na ha, nagyala. Tuni, da radio daw. Bah, maramot ka ako tabi na eh. Oh, may Polonese giyon ka daw, logod na kita nga sa DJ, may ang pairasam takuri ka. Rita, kapsa nanto to ang DJ tambalot ngay kadaw konsi ko Rita, minay po nuaw hiti TikTok nga hitid inanam katatodo rasam tangos kadi Sherry, konsi ko Sherry isay masam konsi ko, tampinay inuri hayaton kapsa nanto to ang saya Rohian dat maramut dah ditiganti kakal ki kasiwatan nung Rohian dat pongkapasan maya da WhatsApp 0 siam 4 siam 0 turu walu. Aro kasiwatan gisam da jam ko hopo dam 2 pitang atuang ambalan kasarid pulambu si gisam ta kasupan ba. Halo, kabisanan tatuang tapi nai.
1: Ya, kabisanan tatuang tapi nai. Kata ba, magaling ko ala dari niyo ko.
0: Manguling kawan naman tiyo.
1: Gagatnya tiyo. Kung mike ano tiyo. Pancas.
0: Oh, ba. Bam harhat posisyon na dati tanga ni ba?
1: Oh, harhat posisyon na dati ni ba? Nam anana rimid ni man kapya impupusay.
0: Ma ano nurum naruan kapya mi ba
1: ki ba? Am katutun ni banda ho.
0: Am katutun ni banda.
1: Isa ti.
0: Ijon ni?
1: Oh, ya. Iho ni ti. Ijon ni lunog mantasalakan.
0: Ijon ni lunog mantasalakan.
1: Ina pa dito no, isa rin di, ito mas. Inanusin siya tangos kan siya dito no dito. Diyan na pa din nga, magadaw.
0: Monsarob dot antok dot magadaw baka mayan di Tomas di.
1: Diyan nga, diyan siya nga magadaw na di. Ako di sa ramtaon pe, rahit talutulan na magadaw di di. Nimpo, minagalap mo di hiti dahil iti salakan di nga nin po na napad tapos nagalap nga ho di si may bakla dahang kabun ayamot mati tamal mati dahil ti kabun iti to amok ko pa na ako ngayon na barisyan asayan ako to eh na po tapoy nga pag-alaya na pala deladeg kabun. Lapa na di po na talon-alon ma di tatangati. Eh na po di sum na barang de talon-alon nga kuahiri. Eh kamay na lalato kadi. Kita po matudi lalato dito. Kapakaan nga lahat dyan sa paping talunalo ng kasi sikaw ka din pagalison si tita di tapoy nga may kapag di tangos kago o malo mati din nagalap mati din nga atok nasib asya o bagyan na saraban na tulunat ko wala eh inahit tinatalon-talon nga eh agoy ko tadi na alabi tadi. Aka nakasay karikar po. Aka nakapaday kar po nga. Ratusan ikar tadi. Pingan po salakan.
0: Ade.
1: Pati din. Nasarap ba din. Aka harap manin po nun at tinutudan ni di sang anong lakabun at iwatang-watang ikabun na sikit na din. Na. Pamanaw inap. Ina pagadi talo talo tulang di tinga rakitan gadi tapo di tanak di ya kono ka gamut gamut kayo kayo nga rakitan ngay di jadi iris di sinisi di tapo minagalab siminikitin sa ugi kagutangos bobo pwede dahan mo bisok nga Ah, di minta pisahkan pala gosok dah hati mambal mali tabu tapu di ringak muang hongga nepadi kabunit ang ayam mu yamu tam o nasarob mo tigya pala nuk pang nasarob mo mina inum le bang bang iya pa pala nuk di dinga ay so nga di wa di da tete pagyasa nakan ito may sa bang tagayo da sa kailak tinapatangan sa galiud sa galiud sa gama talo na ti bang tagay ito sa nakan nga sa dumadit tinanan ko haray bang bang tako tapos di kamendat luludan luludan ba haray di batong batong batong ako haray anarasakom iridagadingan dit palanok di inumay. Jadi, dah mesti pala nuk di minum dagang ah, tutuk di tapuid. Tinutuk di tapuid. Akuat temut bagi dia tapuid nak ringi goten nam. Enggak, bagi anak itu di pala nuk. Kau sarap na pesan siri bang.
0: Adai, bang kuroyan pun dah sisian lagi.
1: Bisa di hangga napai kabun di tanggal 6 adi na kore adi na sarob hangga hit esok nuri ikabun di tanggal yamutom itana bersianam o na sarob mutigya kalapasawit kasi nalakoy ngay tapuy santap nung bagya bubuhan ba nga na ngariyo ngay bagya din na ako na sarob at in galabot secara basa-basaran di hiti sandakan tahun pira hindi nagraw di di tahun 80-an di ko
0: tahun
1: 80-an di ko rin di
0: penang hiti na pangay tahun 97 96-97 kan terdi di it allied ka pia
1: ako di sauron na rin di di
0: nga suhay pa kaya kan
1: tayo na rin na di kasaran da sisiyan na ba na kasaran mango sisiyan to at na permanan kung nakopya ay tapoy dat nasip to minagala ito alay ko ay nasa robin na doon kabun na mahilay masip at nasipahan na doon kabunin na alam
0: nondaran na na
1: yan kami na barakata Tuhan kago hadi so ano may alabo iti doon kabun
0: kapat kapya bampo siko kumadya
1: nabokan. Tidak, jadi sampai pintas lalu jalan besar nggak jalan sendiri sendakan kiki nggak nggak serem gue sama pengen aku nggak terlibat di lalatu kita pun mau di lalatu jam ere nanti nimpu nanti esok dia mila kata mau nggak bomba apa nggak aku kata mau pasaduk gede esok dia bangga nuai nggak. Nah, si pon itu kalau kau bato lade det kabun terlintas saat sangko nuri ayam mutam. Asa det akan nanti tapu dim kau bisa kena jadi ngah berminggu minggu nama de. Aro sama kesembulan ne magalah bah itu selaka de de.
0: Tentang itu. Ba mahadat ahulit kaget ya de kai det magadawap ya.
1: Ya, Irena.
0: Wow.
1: Jadi Irena kasarahan ko tempinay.
0: Wow, posi ko tempinay.
1: No. Ide tempinay nga isang ko, napait minakilang odiak, ba, posi ko na ko to, minakilang odit kasarahan ko dito, no di. Ba, posi ko.
0: Oo, miyagal na po. Posi ko nga kumatiya.
2: Jalin aku bit mentak kita mau DJ kita biar kita dah hari kamu dekaan kematian sana anda titi kau guna sabang kau guna pobon sana aku tesan long tak kau am kemana kita dia tu majal mahapang kemadi tadi dah di minyongai benak. Kung si kau tu aramay kapuyo sa kagyadiban na dilawala ni dato. Kung managin na dibagang sagi nagi Udah di kalion sing san jimer. Laki tampulan. Abdul Malik isabin. Imanika. Oh, Monica. Ano ay ako na di bambang ano, Monica? Harang di bambang ano. Kuman ko dyan ko ko. Nung kumanag hindi ibug. Akong di alihawan eh. Isang simbuan saan ko. Nung kumanag hindi na Petrus Kuntila, tambunan. Hindi nga giditihan po ang kapuan ko di. Kamutudi. Kapalaan ko tumatamu, kamutudi. Bagang sagi ang dali kaliyon to. Arahian ka po yung latit. Sinding gitihan. Sang ingat, ingat ka na po tindan daw siyang panapanaw. Sana ko kumalam ang mumuto ng gata. Nga to, nakanta landa pa ito. Umangmuti di mahala. Tunay ko baan ko yung disang kani, habit kampung.
0: Bang pa si ko kumadi Angelina pinapata de pasen data tuang baina kanakin ko to sinding dit eh. Kahandaman kudika mantadi emi tampiran.

Bam ti lambusan gud palambus pasan pinatad da tanga kombolutan maya da WhatsApp igusong sa siam apat siam kusong turu alu turu alu. Mantad pasan mantad di Jose Patilo kada kapisan nanta tuang di JLP yang pibabasan no kabar no kah senang ti tampinae. Sumulit pandad pasan tambalat ngagal ngawi Julieta Margaret Lucy Doyo Marajuhan Josie Mindong Inay Rosugud Inay Mulia Sandakan Charles Loginon Dato Elizabeth Morris Jelis Masaya Vitus John Modait Maris Marudim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumay Pita MM Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joachim Kubot Florida Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Wingkong Singgam Satu Rumisan Antang Balut Sebab FM FB Nagi Makikinang Radio Kelansanan Ngolidas Ngay Terimo Ya Nagi DJ Kaunsiko Nakolombus Pasanku Kadang Boros dusun na sanang kopi isa na hiti pamagunan kada Jose Patilo. Pansi ko Jose Patilo. Pasan Patilo mus mantad di Yutong. Hai, itong di Yutong ako mantad pagariban tanggilan ka. Mamasan ako kapisanangan taro Sabah. Ay sanan makikinang ako kasalimbahan. Boros dusun, lalabi kuma di JLP. Ibagang sage, iking ran e gisam zet. Kaya na korang ako DJ gisam jam ko padam dua pitang atuang. Pansi ko itong pinahin. Kami putut-putut tapi remutan ka diutung ditino nga mangoro itung lagot-lagotan. Bahom harap hot pasan nakata datang ko kombolutan ditin nga kinuho to ko pira-pira sinding mamuhobo mantan di alika po jin nga paglula. Ampunay ako mantan di Mac Rafael Macias.

Mayud kakal agaros ti kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong na pa nga, mamanaw, mantal po narangan ko dita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ipanaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Oh, medit pinanginwaguan netit kapayngatan tungos maning garud pinalabos sa kopisan na Meteorology Malaysia di jam kohapon 5 na hapon 5 minit tatuang di bayna talon hapon na miso tulang kawalo doon na ribu doon hapon na manam id pagunto ko kapayngatan tungos maning garud dito kapahampit dat kayanan id pon sakit ilan na pangakwala panyo bofa tempon siangan. Damat nila montak datisan watas kutunabon tuaran ng katabulun. Id sandakan tongod labog sugod talupid sandakan ng nagikinabatangan. Id watas kudat kapampay lad kinayanan katamarudo ang nagiwatas pisang puruan labuan. Ila kapingatan na tangos maninggarud montak paguntakaw ipinalabos di jam kohapad 5 na padam 5 minit atuang ang kahagirat ko sa gisam jam ko 2 min susuab dat suab kaysa tulan kasiam duna ribu duna padam manam. Tilamusan kod palamus pasan man tadi narumbay pitahi kampung mantay lang tenam kapisanangan tanaw kamansan tabi tanaw sabah kumadi DJ ka kumadi kitaysanan tampinay tambalot sabah FM. Inawang po na pagtimputi alansan at interrimo id kalidasan ay sa orasan piti po ng kampung mantay lang amo kanto nakawagal. Alasok tomod kapurimanan piro-piro na tanaw ay sa orasan. Ilila naruputan ko kadaw ponsiko narumbay pitah. Pasan man tadi Charles Loginon, kapisanan tatuang di JLP om nagi tambalot ko Jonas Mansatil, Jonas Mantahan, Dato Elizabeth Morris, Joseph Potilo, Jasmine Albert Dulaman, Clarice Lajibin, Lucia Tatibibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Liduis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Amay Sanan, Makikinawa Sabah BFM, Kusalimbahan Boros Dusun, Osonong Kapiha.

0: In Malaysia, osilid isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanon papakitad kad kaintutunan di ala antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasala, milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolutoon o danda gisam da 25 ringgit teka gadudua di ala dat konta. Pahampitidik kiguna kapiyo da kasasari piyawita-wita kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakianuan dat papakita.
1: Insan pa panunggu sikahan ko kumada ka tensanan ni pentanad ka salimbahan niti maya da radio maya dot RTM click maya da astro walu tru kosong maya diti ka salimbahan miti lembus di FBM nagi TikTok sabah FBM bigod. Dari ti jam ko hapo da misa limon hapo da mapat minit ta tatuang ang hiti pa di hatimpud pagi eroroman ta ko tatuang bayna. Si audit au no retan ngaran na Taliban na tingaran na kayo au no kolombo sa Pason au no tumbaya sinding pinakyano nung hargasa din na kadalang ang kanada kayo pasang nga ginawa. Igaman sa bahan, penrongo ako radio kapon siko. Igaman sa bahan. Ako dati aray tangaran na kayo terisay sa dat manong konsiko na sa kadong na kayo kumad kasalimbahan niti terima dat unsikahan ng katangon hai. Sindik tahuri na po na kauni ko nga kinungoho suang ginawa ko mantadi angat. Amin ka na, kinungohon to ko suang da ginawa terisay sa tulun. Suang da ginawa dito senong. Masanong ka na pa, nasanong kapasikan na suab. Ano na pa haburuan to ko, kalansanan na dat anod papautus. Kalansanan kumaraja, kumadit, kumaraja na suab. Isang kapiro ba kawago, barakatan to ko na dah, dami na mangon. Mantada LP Rapil Pinos, bye-bye.

0: Pinay, nga pa kaya no?
1: Ay, min panaw ba ti? Apasan ni hilawalay ay sa man-man.
2: Mantan min panaw ay sa hantalan, labi sanang tumanod ka paragatan spot, matok kalidasan tinan, kaparagison do pumusarahan.

kapipasyan na dong subabam tapi pipasan ko madia zu tapi ko ngabi dong subabliti ko iso buhan ko si zam dubong ay bu dubong apa naman om nakoswang na tako timpo teka nakoswang na tako dahit buhan ka vago tapi ko ngabi buhan ko si zam diti ko iso buhan ko si zam dong subabliti kadao ko dubo iko na balyo zu o minsan pa bago katuhodan kumata pa na yung abi da inumampay tek makinangaw dito ko sa himbaan boss karazan mumihi dito ko sa himbaan boss karazan da tikid dong o subab hobi pa tap na yung abi da minikinangaw da mantan pa da jam ka pa tungo pa minute pa da min subab di bay no o maputan bago may pay da god yesuga da ko sa himbaan boss karazan gisam da pupusan na tadao bay no mantak da ko sa himbaan dito da gisam da jam ko si jam da dong subab ano na pa ba zan tako na tabray ko nga abi tamay mo manang katawad kumadayt minamangon doon noan tako wag ko kasipatan dong subability na tumugubang dayt ko pa si zan na tako sundong pa da ano na pa ba zan na tako dati kita daw kiba dati da ko yung bazata dati kiba dati da kuhungguzan dati nga kada obito di azu pompos na tadaw bay no ukabay di azu montok na tadaw diti dayt ko pa si zan tako miyampay tamay mo manang katahuad kumadit minamangun to nanuan na kasipatan na tumugubang ano na po abazan tako dahit ko pa si Zan at ako mayaga tamay mo dahit ko sa imbaan boss ka na Zan sabay ka na nakdezo na kapayhan ang pointan to na mamahis na ginabuan na miyampay hozo na ka na Zan na pa yung pono dahit ko sa imbaan boss ka na Zan na iso no ay sa duba ay sa tahu iso na dahit pamagunan tapos ko ngabi iti no sabab FM ko sa imbahan boss karazan do dongo subab diti dongo subab di agingo kadi ulgol sidyon

So pinikuman ni Jesse Saladik. Ang pakazan tako bago iso hozo di Ember Olgat Brekongavi e pinunganan do Navazan ko it kesembahan bos kedazan do ko sebabiti tim hombus mi ampai dagai dai kesembahan bos kedazan nikot binasi osuau temoi mo.

0: technology ang inovasi Sabah menuidang dahong pagsat.
1: Antur konsol kumayang pogon yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngabi babayno tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, idsuang om habus pogon.
2: Tanu dagay, doin abal kinaisunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.
5: Ay kata pada jam ko 6.4 minit nga ang audio zut ya bala pagun 6.4 bala tadaw bayna at pwede ko nga vi hisun siya vok duma pas pipahita na pipio kinizuna ni Sabah na kapaswa at gontop tongus au hidas am namot ino atus tu nga padam tohu contingent na minamong idnuzunan tadaw kabansa na duvong ngay bu duvong nga padam manom tadi ang audio zut bala pa yung pano diti na jam ko 6.4 minit am tumihang bus na po yung pinagali kasi baan boss kadazan.
6: Sama bianta ko mangin bagus sunduvan pi saan om pihumagan miampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inaw Malaysia iopiot om ogiot kotobian tara kabansan lubongay budung param onom mantad RPM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
5: Kazan toko mempai hozo kobo bagu di Julius Lancaster lo jungin tebrikong avi kandaman dito.

Dabre ko nga vi dong super beauty kiva o iso kupayhan na song hamin. Kupayhan song hamin na patiti nga nabitagay man tadi James Joseph damantad kampung Tomoy Papar. Mapoy ho dam ni dupogun i Joseph Felix di jam konom dubong padam si Zaminit minsadap di kaniab katahong permiso buhan ka vahu. Dabre ho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Koduvo kota Kinabalu. Mantada do kaya daniti, damano do papoy ho, kumada sa viyavi pagganakan Felix Bambaham, dahil nombon na po do sang izon, tabi na ay wali sa kinabangan naging abidet sa domit somok, tuaw po din ihan sang yan hasokon na tinan itong atiagak, Joseph Felix, tumandad po dihan koy katan diya santo binay ha. Mo ido, tahinasan ko sa diyo, susuguto ko, kapoyhan na suang hamin na paliti nga nabidagay matali James Joseph daman tat kampung Tomoy Papar na pinapoy ho dam ni Dupogun i Joseph Felix di jam ko nam dupong panam si Zaminit na minisusodop na iuntok di Kaniab katong permiso buhan kabahu dari ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Koduvo kota Kinabalu. Mantada do kay daniti da manu do papoy ho kuma da sabi abi paganakan Felix Bambaham dahil nombo na pada sa ngizon. Tapi na wali som kinabangan naging nga bidet sa domit somok to aw pa din ihan sa ngayon o soko na tinan itong otiagak Joseph Felix to mandat ba diho koy katan diho Sontob do Pinoy ho. Ika kaniti ko po ihan o suang hamin.

Isaw na dahit pa mga gunaan at parikong abi kasi man boss ka na zano bayan ng jam ko no himo pa himo minid ang sa paribukunta ko. Kapi po siyan ko ba tapating abi mama so papanaw da kulita da nung usubab diti habi na tapating abi da paugadaan mugad kalaja da nung usubab diti to pipiota daw da timpu da kaundangan kapiyan dat na diti tadaw kabansan. Bayhan ko madiozo tapeng ng abi di sumuang dahit kakadasan tagazo kota kinabalu dodong subabiti ausong ko o boboh talo nalo dodong subabiti kaya timpo do bayno bagya kaya timpo do jam ko tu dodong subabiti dahit lahan pinampang papar lama diti aw boboh dodong subabiti dahit ti hobi no dahit jalan pinampang ngayon ka nagi dahit jalan pintas pinampang aw boboh dodong subabiti minko po dahit jalan kostel nga aw oboboh dodong subabiti sabe vilahan dodong subabiti aw songku oboboh nga pipio no lahan megana diti manta diti jalan damai pakazan kumade jalan toaran bypass deho kibado oboboh do tokudi do timpu diti do timpu dodong subabiti pamana naman ta do jalan kepayan dai kumado ganat tupon do kapal tumuhud nga aw songku bobo diti hobi pabago olahan de jalan pangalat Lokawi ngayon ka nagi abasi olahan na doon sebab diti awesong ko bobo to tira bagya timpo diti timpo do kaundangan timpo do kaundangan cuti sikul suti do sikul dong do minggu diti kyo dari kano lahan iti dan hobi no tepeng abi do sumuang de kakadazan tagazo kota kinabalu do dong sebab diti aba basi o kozubo lahan do dong sebab diti tu au sungko bobo kito ko do maza do diti id dai montok diti lahan do dong sebab diti pekazan kumade kakadazan tagazo kota kinabalu. Nabo ko na po ang abi dino, hobi no, tapos ang abi makinango da si Zampo Damdu po titik 2 FM na makinango da titik kasembahan boss kalazan. Dahit ma maso itindahan nun. Pakazan dati mugad mo isodo dati pamanan teko boss by the subay the outstation kaman diti. Kapi po siyan, mahansa na basi o pinanaw di ozo, gisam na oikot da nambo na po ang ozon di ozo. Moy da tamoy mo, basi, kinaikatan dahit nambo na po ang ozon di ozo da dong subab diti. Mata pinay nga bini mamaso do menginum do vaginaso do nong subabiti pipio kadai do muni uni diti kesembahan bos kerazan do tiki dong subab bina do nong subabiti kotoha dan temoy mo do miampai mamaso dati do makan inom makin nangaw po nagi zikoy diti do sabab VFM montok do nong subabiti. Ko kadi tapi na yung abi di mamaso mongusa datinan tantu na do babas ya datio ko zubata ba na dong subab diti om kiba da pipio kinezon na do inuma samta sapo miyang paitong ustohogo di kusodop san au pangumbak do nuna po dahil dahamin kya ba timpunan ko nagibago de timpo diti o ngodezo hozo di Sofia Benjamin breko nga vi kozon pa di kozon kinongodezo hozo di Lintana Noel kato hadan

0: Aduh, aisu na raguna kalon. Nombo, tanan da sasaw ko sa uputo kalon. Magansak pa nga susa.
1: Asi, kibaw kalon na din diyaw?
0: Aisu, magot ko pagay diyaw, tubizap kiza po.
1: Naikot mo hinasuriti. Basi-basi hay di tino na mugtog yung kizapan ko, tigog pa mga toon. Magot pa danong kitongos.
0: Iti, nakambingatan ko diti. Sa sauray sa kalon kang ko diyaw. Aw, suri katanto na magansak. Moko, mag-iti tuwin ka iti. Si, kalipunay kayo katinanan minakasulat talika.
1: Bah, banda na po ba din na nakaikot at tino?
0: Okon, suon ko siya na muwata na ako sa saupisakan na kao na banggal talik diti. Tigo, gada kiva ng bago na manakaw na daway lang talik diti.
1: Taso ko na inka dati ko ni. Tata, aw no, poogo matitituhon na manakaw na daway lang talik ko. May kakaisa na ko si Zanio na kasukot.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugaya pag-iuman niya na kapasizan.
1: Iti na nga bikalagya na magumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matan nga ganiti. Muntok na ko ba siya na ito nga bi. Kada na nung bako.
0: Tapos na si. Nung panakaon kaya daway la talik, akon ka manusa gada sa vya vya tunda ika kalajak daw dia. Pagumuan na tunda susa, iti manak na takaw na bang la talik nga sangkwa ginumu lugi daw. Kon ko kudi kalugian mati dia si.
1: Tuh nagya, so ngiya, di kalati kami ti maggumpadan.
2: Toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia duvong ngai bu duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popokito o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiu manan do tuhun ngabi o kepakangan madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan poposoto kepekangan montok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson dan memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popokito doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
3: Bakas asih. Pai Zo. Kau duduk maya bakas. Hai dodo toko wau no koloso di sinalo bakas diti.
4: Tepat nena. Kada ko susah asih. Izo weti, mama madi tindama. Nagi bagu kon ko mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
3: Magun samang kono ko Zo. Bah onu po bagu ko di ho no. Bion ko penong duya.
4: Permisa, permisa.
3: Oh, doy!
4: No.
3: Asik! No, kau hidup na ya bakas. Agar ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo.
4: Ayan. Huhu.
3: Opo, nando ko diti. Aw kakan na bakas.
5: Oy! Oy!
3: Aray, asik. Eh, oh, ano ya, asik?
5: Onuman Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sang anudol tahun diti. Dogo isang anudol tahun diti. Hey! Magasuto do iti, mositi kibalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako.
3: Hahaha! Asik! Oh, ano yung asik? Panangkos, asik! Panangkos! Panangkos! Panangkos! Naku, ito pinatahan mo yung bakakot mo! Eh, oy ma, ako nung kakivalisin yung bakakot ni. Panangkos, asik! Panangkos! Panangkos! Panangkos!
6: Tanda ko na tanaw hepatitis son binon mo ito po pa yung kabasto pipiumanan ko kung may guno minta mong kaydasan tundu undu. Hepatitis na po nga tolo ay antakan kung matundu undu om aw popokito do nununu tanda idna sa tantimpunon. Nung aw ausapan, kopom yumbak ino do tundu undu. Umuhigay tundu undu sundi, nyampay mo kenu do vaksin, minta mong kabakasan sundi, ivad mantad mihang do susungkit om nagi, papapanaw pumalisaan kahidasan kit timpu. Kapangihan timpunon kapong umuhig kiniapon. Tundu undu o hidas, on sikaw kapasizon. Ivado Hepatitis. Mimpun Baino. Ohi Mantad RTM, teman setia Anda.

Hazou di Sofia Benjamin dan mereka orang Avi Kozon padi Kozon Kozon padi hingga no aku zuvo tadi lewat pergi nevan aku nak au nga temoy mo mo da do moy demi basi so so mulungul dabay no jam ko tu pada menominit ng sa pagunta kau o gumuo tapi dai ngabi da pinapabuzo da pason maza da WhatsApp am nagi Facebook da dong subability o minka nagi kumat na ngabi di mama som yang pai da go da live da TikTok sabab VFM da dong subability copy posian kumade de ozu da dong subability o mega temoy mo kada hi vai ano ay no zikoy da tanda da like teko tap tap montok da hobi temoy mo sakadong de zu kumade da gay hobi na dait ko sa imban boss kada zaniti ahumis temoy mo avasi niakan mega da hozo di Stephen Masiliti hinumis no

jam ko tu tong pada miso mini tong so bare pagunto ko dari timpu di ti tadau ko du po preko ngabi kopian dot penagi da tadau ke bansan ikakal pot tendakan ko gisam da buhan da ke bansan tanda ko untuk ko da gisam da ko pada monom buhan ko sizam di ti timpu di ti papauni zado hozo ngabi da guminavo pagun. Ako na po ko guminavo pagun nga papuntutun na pagun abino pagun to ko pagun Sabah pagun Malaysia tumoy mo dahit ginavo tumoy mo do papasikit do sunduvan do guminavo pagun ni aza do hozo panak do toko do toyhan o papasindak po bago do sunduvan do guminavo pagun. Timpunan ko timpo di ti miyampay ong audio zoo hozo di Anol Winsis Linus pagun kaupusan hozo di Cosmas Chin Malaysia pagun togingo ambay na kinong audio zoo hozo di Dennis Primus Ginovo no pagun tokaw.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti?
1: Oo, bo. Kapadi ko niya, bonu dito daminda do jam ko po do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mogot na gina mo maguno zo do kulita sundi na di.
2: Siyaw, siyaw. Ay, siyaw na diyo zo. Ahad ko nung minindad.
0: Isiyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kayo minandad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na gina po sa damiandad ko do mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do sunod ko, mogot na gina mo maguno si kayo kulita sundi.
2: Kada ko hodong bo, no bo po hodok kulita itindahan nun diti, no?
0: Miaga ko, ay hodo bo, bo na po italunalo ni timpo diti, subay ta daw sumikap na magaya mamanaw.
2: Koy ho ko no, agamu ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan, kopongodi.
1: Ano vagu? Agamu na ko zo pangimbahasa no. Bah! Ano ba gwinda doon, no? Ano, no? Mamanaw to ko, no? Nambanan to ko, no, diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

people siya na dong subab kuma data pinay nga video pinapabuzo mazada WhatsApp let sabab VFM na dong subab dito ito pinay nga vi magadi Wilbur Jonas kapi po siya na dong subab i Floreta Kinajil kapi po siya ko tabi pibasan kuma da diaw i Richard Binginos tamoy mo da miyampay da tamoy mo miyampay da kasimban buwas kadazan naman ta di manta da kampung Tinduzon sugod i John Tati da langkawit papar ngayon ka nagihan sana wasi tamoy mo kinapasikan dia zu da makikinungaw da saba VFM kana pa diti i Helen Yong tamoy mo shalom miyampay da dia zu nagi doanan i kaiso bukan ko si Zam kadi Marius Marudin kopi pasian kumde dia Marius nagi Joseph Patilo ngayon ka nagi ananaw o pason daw diti nga kon ko pahumpus na pason ng subab magya nga tinabagya daw tamoy mo miyampay dahit ko simbahan boss kada zanom no basana na di daw pabuzo na pason daw kopi pasian daw ng subab o miyaga nagi di Florence Boyjol ngayon ka nagi kyo kopi pasian daw ng subab o kumada di ozom sabi ami makikinangaw dahit sabab VFM tamoy mo o hi miyampay dahit ko simbahan boss kada zanom ng subab diti ka aw nagihiba na maza dahit Facebook nga hombus ko da tino kakalpot ako da makinangaw da hozo nga bida ko ni ko da nga subab diti timpo diti papaw ni zo da sabi abi diti kakamoy da gumina po pagun ang audio zo zo di Johannes lo jungin pagun sabah kandasan nagi James Kando da pagun Malaysia o may nakinangaw da ko hozo di Jelodin sabah Pulau Borneo.